ndako ak ket ñew na sa kër waxtu unjël te gennegul ba légui yaari pal gisna mu fab jëmam ja def sa jëm muy jenn jëm jog taxaw ni tem murid ya xaju mun fi doyna yam insa allah ta kanam da ngeen xam cheikh abdou jang mom balla fa ali wa yam sa mbok daram bay ci ndam ding masam amna fa bismu bind ko bata xel def jenn lif ci bir gudar andul bam talale le tarba dal ni lif gi yen donga yi kan mo ci xam jublom gi cheikh abdou jang ket netakal namam ne ba donga yaangi ñew di laaj fuñ koy tek jawab ja moy daf ni ko man dum ab cheikh bang may takalam ni ak te beuguma feex ndegam takal nga bokki saykhi bamba kay doyna seuk ñoyé yo la geey ba nama ci jox am perma barkelo ko motli yene mag la don jublom ga ca bir keram falako werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu walu may ngiran ni permi jël ko dal ni ko barkela nga barkelo ko serigne assane salam mu am kespu ñana fa bis na legi njeexum xewfu wate bi jub gisna deret yu touru nit ña di xex ma gis ci mbeur yu jooru muna ko serigne assane du may gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministère ya ayor armée nga na ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation modi sa ministère khalima lay gis ak kayit ak lankar jam la daan wax jam yit lay diglu jam la yene ñepp ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga man koy misal ti jaan murid defar ga daf ni ko ñaar ñu bokku tool di bay lañ inshallah ala ñu bokku apañ dal ni jogal nu yoonu yo ti jaani ma jog taxaw sar gal nu yo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax dañoo yab seen serigne dug deug niko nuyo murid te seug muni gurum nuyo su jot ni tek mu dal ni ki day gas pour loox day seug ñina dañuy jaamu serigne dug deug ñay goob dugub ñay gas pour loox ca tool ya ño bokk seen cereng ndawal cereer ya ba mu deme bay jog muna ko ñaanal muy joxe dog muna ko dede taflil kontu gu fess del segu borom ba lup siña gatt doy bankam ba sa suñ ma sa wote ci idul fitri day taj ñetti fan di ñaan lil bari ba genn nit ñay ñew ku nekk yi laajte wote julli na ko lo ci atte munati jaani julli barki dembu ak nit ñi murid te julli dembu ak gaay di baye faal te wuruñ wan far ñom ñep la andal te fepp la far lepp defar ak rafetal ak tammu di wax lu bax ci ay julit ak jammu ne yalla mom yaana ba ñepp xatcha te ken du laal ken lu xat bokul ca tok ne ba guddi xaj mu daldi wote ne koy bindal ñaan ya duma ko fatte bañu ñewé paquet bu wéx la teppi di joxe par ben ba waja nopi mu gis te bir keuyit wu xong xol ko daldi ni ki leuf lay xibar ngeen xam ko nistout mu dal ni kep lamuy xibar ci baña salaqu roga mo fi jaar ci dal dini yot kayit wa dal cey bind cheikh ibrahim nelaw na legi london fajar mu dal ni wacce len kamil bi bay xetmu ñuy soga xibar tagem bi wana ni ab ceram ci yalla reyna borom mi mbot la ay dabam fengat na amon na goor gu baax gu dekk njaarem xamna uturam mbokam la fi doynaayam bam tawate la daldi wut cangaayam ak la ca war jebal ko kay ab taawam daldi ni goor yalla ye amna fa cer wallahi lamna ay mbiram ba dem far amon na bis as ciorna ñew si yar ko ba genn dem mu dal ni ki dab len ko bam ñewé mu yeketib lim jox ko bam dem na cangaay la tagena ko bisib kérok lañu ko yobbu Touba ci bir balab ya yalna tabbi Touba amon na kesfu amna ak wilaya te xamna xeybu moy borom diraya fatali ko ak fatali sakam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi kasrati khairatihi barka ba ak wërseug wa ak xiwal ya day doti melni wax set ak wamem ya
bi neeg yi mel ni xorandoom di andi fi kulli yawmin raw dimaas ak samdi fa nekk yëf ba woofa fànn yépp ci réew mi ak ci réew yi wàll yépp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-lee nga gis ab kabyong bu gaare sëftoni ceeb mbaa fépp dal di seere wala nga gis wata bu fees ak suukar mbaa kafe mbaa ataay yor ab leetar mboolem kilifa yi ku neeg saado jang fa saxal yal nañu am sahaada ñaa fukki ton ñee ñaari ton loo attan kenn ku neeg sa yéene ak sa man-man xiiwal ya tuuru fépp fépp baawaan kuy gas bu sag jàjj ba nee ku ñëw naan baraada yaag tabla yaag kaasam ya kapteer yaag satala yaag cuuraay ya ñu xelli ay kafe di xiim ataaya wasaan wa jolli waaja mooraw gaaya tisbaari aljuma ku sëlmal jaar fa ña julli jeetuu baa ku romb aw fa kër ga di riir nag mujji mel ni màggal ku ne siyaare kii mayam gi yombul teemani far géej la ku sëgg mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jëndi am na ku ñëw bis ni ko yow mii ñaanal nit ñi ñu am lu tee nga am ba giijal mu naa ko man duma bérëx aw xallaa waaye ku joon-joong man danaa jafal la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saakem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fii saxaaihi ma wax la nag ca tab ga ndax nga waaru xeetu joxee mënee su koo laxbaaru ñay ñëw di andi na mu toll ci lim ñay ñëw di laaj raw na ko fuuf ku ñëw am yéemu te joxe menn mbir lu rëy rëy lu taaru taaru mbaa mu seer lu xay xay kay andi buy andi kay yóbbu yóbbu dara du fekkante fa moom cay rëbbu du konte ay xaalis di jekk jekkal di dajalee kay xool kayit yu andul du tëcc ay gaal soxlawul ko par foor sa kaadiw bi compte banque moo foor saa soo masaa yëkkati million jox ko ci pot la koy sànni ku ñëw mu jox ko xameewulaa ka joxe ñaari téeméer ci menn mbir ku yàlla fal nga doon buur moom nee na woon jant bi moo di bànkam lu ma ndi buy dem yóbbu loolu laa xam ne alxames andil la ay tiraanga nga cay tiral aljuma mooy yaraanga lu ñëw ci bis bis baa ko moom du dajale benn dërëm mu jëm ëllëg duy demale yii saa mu toog ba guddi ab lim ñëw fa tayit bëggul lu tuuti tuut fa naan fa mu dal di bindub liste topp kër ya ba lépp jeex cay ak a sellal jëf ya kabyon yi dugub ya fay ñëw ak yooy ceeb ya noonu la koy toppe ba hôpital ya ba lépp mat ku dégg ñëw naa aw ma mu jënd jox la loolu mooy mbiram ma ñeewante gaag laabiir ga ak yërmandeem ñëpp a cayam jaambur ña ak ay bokkam tiis woo fa man di andi mbaa teg jaaxle mu dal di koy saafara yow nga baaxle lu man di doon dana la waar defal la ñaanal la yàlla yëkkatib lim jox la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali ko ak fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fii ridaaihi bi xadaaillahi ku nangu ab dogal la muy bànneex la mbaatew naqarlu mu ci lum gërëm la nasaxtu bi chukri sikaayata falaa askuulahu duran fa duri afalaa yooyu la ban ba wax ca biir tukkeem ba ku bëgg waaye roy ko te mooy soppeem ba nee dogalist laa dogal bub yàlla bu mën a doon ndogal ga saa bànneex la war ba bi maa qadarahul jalilu li koy turee xan nafsa yaa nabiilu ban baa ko wax nangub dogal lu war la ci ab julit bu dee boroomam xel la xewxaw du rëy ba soppi dara dara ci ay jëfam mbaatey waxam kem sarra nit ku amoon ikam la ay waxtaanam day sab xoram làmbooy njariñ ak xam-xam ndaama lawan gu sab xoram saf yàlla yaram wa def waw ndaw te teewul mag la col gu wayef sempal te set la daan sol mësul di sol ay daaminaa ka jiital fu mu ne xetu mis kag si kéefay bonni ak xeeti cuuraayam ya xet gay sànni ku xare woon laag ba kanam ba not ko notaale xeetu noon ya des xam ngeen ko adduna jublu na ko jox ko boppam mu dëddu moom jébbal sëriñ bi léppam
amon na bis president yone ko ben medaay ay ndaw ni ngeen takal ko bañ ñewé kuñ na basiru sek gennel ko damina bu reey ta jek niko solal buñ lay takal garab bi faaw ñu portal la ya gornor bi natal bi nak president lay delu motax ma non nga sañ ci tay sol lolu mu nan basiru mbir ya nekul fofu solo ka waaj taxul medaay bi ñew fu bu doni damina la kon du exi ndax wa ndakar ñoma dak sañte ne mbott waxtu wone man te ndox ma ba legi derba leregul diglul ma nderuru mi ruru fi sufum tollu yaram wa lerna kon do lefarlu lama newon bam ko dalay nek ne ci lu neex yalla ta sax ci dak bu soxla won ci wata yek itasi ay ya des ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal ju siiw ci womal ñew ni ko bis man dama lay itasal sa dara ji amna ko yene na ko te pak bi iluma fi jef xem na ko tontom la moy daf ni ko jegal na la sa yene yegna te sant na la mbar mu ma selo taw bi ma ak say tire ak do nga yi doyna ma ndawul biire dara fe ton njortu ci ñepp ñepp xamut ko bon lu bax la yene ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen bi bëgg ko lu kacior kacior dal ni am murid yitam lu bon bon serign bi bëgg ko lu saggan saggan yermane yalla ak baxu xeexi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba yermane yalla ak baxu xeexi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba fatali ko fatali sa kam katan warna ma war samay morom lu attan faslun fi akhir hayatih ci mujgu nak lafatu dal ni meng genn ci ñepp mo ak boromam dong nit ñi di ñew ko ak sina yeglul ma moy sab xarit suma yegge ubil ma nga wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nekk fo ak ni sam mor keppa ndekete wote boba morum ñepp mu tejo ab dir melni ab legeyam des na lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galan koor doxin wanam ko bëgge yalla moy bur ndax neena man serign bi daf ma door pes dal ni masala gi bi yang ci yefus ndax ku fi ñew su de borom khalis la mba muy borom daraja mba ab cheikh la nga ba fi sala gi bi waxtanal ko sawar wi kañ lay daanu li dakal ko dal ni ma rap tañ ma fi ma nek ci kassala nek ba feeng muy ag ak genna yit bopam ci xel yek xol yi ñimeen jotaay yek jëmu jeek waxtaan yi tambuli taggo ci meloy waxtaanam ak ay jëfi nam len ci njabotam diglul ma wax la sun mujuk jotaayam lan mu ci xati bante laata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daaray koki gor gu reyub la geey te siiw te tekki kérom mu la ko ban demé ca ñaan ga ma cheikh basiru ak yeneeni dong ban delu sé waxtu timis mu wonu né ka sa dem ngeen ba del ci lañnu daldi ni mom fuñu korom nu wax ko niko ca biir pencam ma diglu wat ko mu laaj itam jeuriñ jeyor daaram ja ñu na ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja daldi ni tuub ko bayyi doom jariñ la moy duñ la faté sa ginaaw lu wër la te ken du faté ay mbiram gannaawam ngiram la geeyam digam ak boromam daldi ni talal leenu daldi def ñaan tay ñaan di baamu mbir ya doyna ki iman ba magale la dal ni kon jog leen dem fu ngeen ne ma nga fa te ma ng fa khadim kenn ku ne ne mu la taggo ci wax walaw jefin baate mu far la sax tax dir bobu nak la xamle bopam lepp joxe indigal yal nañu jaar ci yépp miras na bopam denka njabotam lu nek nam ko beugé fi doyna yam ndax daf ni pacc keur ga yatti wal sedele wal ye ku nek ak wal ni wal gi la fetele njabot gi gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba ka sayidam yi ak yenn tere xam xam ak mushaf yi fagn ko rob ci ndigalal cheikh bamba abdul ahad lañ ko fa rob sopemba fekkon na it barab ba nekku djublom seen ñaari djublu ye depo li mo am njel beena mak mu jam gele pasel dundam rafet na fess na del del waccina lam fa mebeto nit matna satti lu neex yalla ba wacc doyna xamna damay taxawlu ngir dundam ga
mané su ko def ci keuyit ngir fess ga waye ma doy lo lam waxon ni yalla neul geleem xewul ganar lu wirla lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral fil umri wal awqati barkelu nak ca barke bak batin ba serigne basirou sisse moy tawam ba serigne basirou sisse ak rakam ya gor ñak jigen ña ba ca sax way jur ya yalla na yalla soti wa amew barke wudul sewet ci ñoom te ñepp fekke guddu fa nak wergi yaram ak barke yalla nako dal kuni amin nu fekke amina amina nilen amina ci daraje cheikh ban ba ak lamina fateliko ak fateli sa kam katan warna ma war samay morom lun atan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahir rahmanir rahim allahumma ang lay ñaan sama guk tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi allahumma ang lay ñaan sama guk tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yotu jot ko laqunu fakku yaq do fa aksi dakal ko ni fe xel bu dara aksi am nak ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbotum ismu sa tek tayu muhammadun muhammadun nga ma may ci say may ak wergu ande gudu fan lu may doy am wërtegat am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine don ko tekki muhammadun sama njabo taxal len ci diine bu nasax ba kenn yableen

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل لسلسة جام بسنو نتاي مبالم برم يتبيرك بتي فتخو ndax fi jusul kum xam tayit xamul fu mu jëm yorul deram yorul it ñam wu musbata xaw yaakarul it fenn ba kenn ku koy dimbali kudul serign ban ba bu yeex faaw leuf dana xew man ban ba joxna la saaru geek yaram yu mu sax dunya wala akhira fun teew nang fa daldi taxaw man ban ba joxna la saaru geek yaram yu mu sax dunya wala akhira fun teew nang fa daldi taxaw. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم ان لا ينعم سماك تروي گمك ويرك بركتك گودال فانوي اللهم ان لا ينعم سماك تروي گمك ويرك بركتك گودال فانوي لوما مبيت سي سما دين جيفكو تا جابندل ما لوما يوتو جوتكو لا كون فكو يقدو فاكسي دخل كوني في خيل بو دراكسي امنك اجابه فن لو غويو tesal nu mbootum ismu saateeg tayu muhammadun muhammadun na nga ma may ci say may ak wergu ànda gudd fan lu may doy am wërsëg ak am xel mu dal ak barke ba def lu rëy ci diine doon ku tekki muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen def leen ñu xam-xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaan dénka an la dee day bette def len ñu xam xamé té bañ ma faté ci walu ñaan ndenkan la dé day bété ma denki sa bop ak julit yi ko ko ci man sa xoko gis ndariñ yi lo man di jëf na nga ca jital yene jëf ju mu andul jojje jëf day neeni na ngeen di dundal guddii ci nafila boole ak sikar saxal waqaf ñaan yalla raxat ci seen xol lepp lu irasail ta ko ragal yalla ba am fadail te ngeen di daw mbolem jotaay jaaxaan not seeni banex ak bakkan luy xusraan te ngeen di foot seen gakk gakk xol yi ci tuddu yalla ak sant ko ak tarax yi saxna ci tu fo tollu bañ ca delu mbaalu ko moy yawmal khiyam do jaglu ku nekk yene sa morom lo yene sa bop man bacci ma fas ko yene tabul de xemem lula dul doli ngeeram ci sa borom kon da nga am khairu maram. Bismillahir rahmanir rahim. Al qalbu kal malik fil ahda'i mahma yamil tamil ma ihtida'i ab khol da fay cer ci nit bo xamni sa yu jubbe cer yep jub su jubul nak cer ya faf jubadi lamuy khalas jubbe cer yep jog jefiko wa sa ho su jubul nak cer ya jef jubadi motax bañu yalla kuñ ta xol ba nopi ci yaw sab xol lañuy suub ci ak jub dindi ci ak jubadi saytane bajjo bi kum ta xol ba nopi ci yaw xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi saytane bajjo bi kum ta xol ba nopi ci yaw sa xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi gudi gattena bu len ko gattal ci ay nelaw yi bu len ko neewal ba ca yit leer na bu len ko gakkal ci makruhu mbaate yuñ aramal dundu gi gatt na te xam xam yaana ku sank waxtu da nga am malama na ngeen di fab gudi ci qiyama tefer lu yit ba te yi ci marama kuy dundu war ne xalaat at yi di ñew ak dem te xam ni am na ci at mu moos ca ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk ca ngay faatu te weer wi def ay bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sa guru rotte cay faatu te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semin kem loola jóg na ci saw fan ba ngay faatu ko denc téeméer te bis boo jàll teggi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibaadaatu yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu.
ma jebalat sa bop say xibamba tayé salat sa telu be pas pas ba te diko ñaan lu nek ne lum tan bun moy yonte bunu jadd fenn diko lagan nak fanu gudd ak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole naal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watuma te buma ken xalab ma rot te ñoruma te bu la ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñina ma aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xammi ciosaan lendem sahir lendem ak batin ngan ya xoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fab ak njël def kop armo di agressé nit ñi li du jamm ñay joori xeer tay suuli fiir tay tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tay teqatal tay mbaale la hawla ñoom soril ma fuñ may laale dakal ma yit ñi yor dangar tay matte te kuñu matt soolugul mu metti ak gaño yor lammeñ wu am ay toke bi sox di sanni nan ci mucc mbakke wala jabar buy fas di tafli buusu tay jat di salale ka samharusu wala mu yor ay rabbi xam buy tuuru wala mu xeetim way rawan tay suuru ku yoru ay musal ma ci safanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni defal nu nag sahadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni astaghfirullaha yaa seex dégg naa li nga wax dumaa di jog neete ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutuma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëggu ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la lëf jëru ko bi lay koo si gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedd ngërëm lum song yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal du fa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tëq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yar na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak camsu yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas mooy kii ni xellati gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñee naa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ku waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér man ku gëmul ban ba mii gëm kenn yéem naa ko rawati naag waaja koy di ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yëram naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndëgam xamoo ban ba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rëfetul amul xoram du njariñ wax mooy ko rus naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko sëriñ bi dellu si naa tey jii di jéggulu ngir tool bii ma war di ci jëwriñ ñëpp jiitu na ma ngir sàgg nag waye deeg yeneen i ndog yu ma dal ci saaw yaram waaye tey ñaanal ma yépp ba ma ngir jiitu ci tool di bay ba ñëpp wàll si ngay yaafus ba des ca ginnaaw billaahi metti na ma kon tey damaa dellu si takkaat samag laxasaay tey laaju sas bëgg a bay sëriñ bi dimbuli ma man jàq naa jaaxle naa saa fit wi nee na tërët xol baa ngi ti it xel mi nëx sarax ma xett li ma jàpp ndal ak yeweenug mbir fépp fun mën a ne nag nu defal yooyu mbir fun toll nag gaawal sunuy ay wi ci biir ak biti nag bu ko xool faral nu yépp te bàddil nuy ngëneel gaawal sayxul xadi mbàkke boo yeexee nu tuskare nun
sun bunti yepp ne rapu bi len gawal na tok bala ak set bon bon yi nek fi nun du len lun ci xajo yeeram nu gaw gawal allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko sop dunya ko xol yi mu lambo jar na xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fess lo wer werit wéré de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak folli ko ng ca kanam lu yees tam rap xum ben wofu jiss dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xey ni melas takale ko dal di ñew li rek moy lima jiss ak dunditam deedif ak ko am tali na la bir yi lay beurep fofu nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote koy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dotewlu dotewlu mbir mo deg dem seti kout barab berufa sos ay mbiram yemu fa yor wërse ga xel mu reey nak tambule wote dinet lay xeybu tay wax ay ngeenel yumu yor forme ak wilayam ne day sel boko yaqate yoru njabar mbate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wuji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër bi musloti mu dal di len defi dak ñu wër ko nak diko jey ya man diw ak domoro mam muy jayar loti ñuy bop ak ay dukku dukki daw di diglu ndigal té mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujji len defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yel ngir nit ñi ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey la mu yor té jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yaw len ngir yaw jot na ci nun xamé lu bax ak lu bon xel day xalam tuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi doma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba bawon kuy wote rax ca sa yef ma bayyi la yoy yef tayam ci yef yuuti ci yalla man bisanguy ñew bob njegam teduna yitam bala bata set de yema ci lolu mba bok ma yewu ji bis bop tay bala janta so faw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu moté ma jog soppi sa ité mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko té ñew buura wax lolu ndax yalla né kulu nafsin bepp bepp bakan saikhatul maut day dé nan xalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gëm ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu ma jow regle sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham teket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ko dul regle am bet xam te set na samay cer yi yep moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jef ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi min al khusran yal nañu fi wale pexey shaytan wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakam setan tek ci dunya muñ ñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dundaki deek bammel yu ak ya fasas barsaq ak ti sam yu bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal du te ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula tegal bammel yi ak lajtem ya gorayu ak jongama ak don kuñ xam dute ñu rew la dem nga dess ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at dute mu xeyni jaas bu app bu yi mat tabax yi ak alal ji ak njabot gi dess na ko seddelete do ko fekke
ci lum fa bari bari lañ lay sangé loola nga ca yobbu gannaaw sa tagge lo fa bawon lo ca bañon sa dundu des na ca def loola gannaaw sa faddu teyit amul garab amul ab téré dub ciowri du teggi allahu buure téméré at yu nek ak mas faatu way top yaa way moye ñeppay laatu kuy dundu ku ne da nga jël sa wal ci roogu xar xar le badal ni ciel kenn du mucc kuñ fa dem sa ngenté faawu ñu dem sa dej lu metti metti yal nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top yal nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nak ba gis lu ko jar ndax reccu kat dana wey ndegam da nga amel itam bul daldi top sa mer ba daldi jef mba nga wax njombe ko deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jeggile ak jeggulo di cang moy fayu ay saytane bengna begam ga amna pexem yejumna ci yalla bajjo dendam yejibna langam ga fesna bere na danna ci bobu bajjo lim daane ci mbeur yak ko ci mbir xagne ko ci cier dire de taccu bu kenn nagu de len ko fogu da gaaw ci songu te gaaw ci noju man jak la jaxle na sanaw ginena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena man jakna jaxle na sanaw ginena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena ci yalla ji jamono ban nit ñi faf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena saytane runguna mbolam nit ñi ngabu yatam ku nek yatam wa mu lay samete raw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru yitilim seen leer xol yepp fa ay xol bo fa gis gumbana gor ñak jigen ñangi melni bay yusar bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël fa wu mu reey ca kam bi naar ye yey matte ka lor barina aw naar gor boko maf ñan doy dawal di dañal jël lu mbugal ak itis ak reccu kay dikna ndax yalla ne ina labraray ñi jub baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara ay gaña dekk ci moy la fi jahimin ja diglul mbeur mu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set muy tutu xal yi ay diblim lu bon barina kenn ku nek ayibam te kenn gisul sa ayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna manum lam ak yak ab der wax ci nit ki lu bon gantuk dogal ak kañaan reey yoyu bir barina ken dootu jog doxu yiwu ken dootu tok waxu yiwu ken dootu lek lu lew war rek da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni serex nan tuubi de jigena xol bopu gis aduna ak am kom la duy bani mut fam nak serign bimbu bo deggal bu wer jafena ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox dafa neub bu yegg di daj jamono ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox dafa neub bu yegg di daj jamono mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depat amana deg bi jigena mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depat amana deg ba jigena tol nan ni bayen wutu won tan yi ni wutu tol ni nun kon nan di bayi xel la won yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waj yobal bu yiw te bun ko waj ndax ku xamul kañ la du waj aduna war ya jigena bakam da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jang ba ata jegut fudik ba ak se sotina te aduna nguy beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak ne wete ak seen xel yi dal gi ëppuna yalna nu mucc ci waru te li da fay niro xaru ndax deug wet na ba beru ngirum chaxaan mi xumbuna ñepp ngi riri wuti alal ñi ëpp len tay capital ñi kari marbo len fulal wut mi aram gi ëppuna
ko aji sabakhna adunaam ci tapale war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dara pertna kol buduy ribani mut kay dotuma yalla bati it ngir xol budé dotu khalaat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer shaytané na ci bir di fur fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wu ñaaw amin wu ñaaw te di ja def nak jef ju ñaaw bade na jaas ñu xey la yew san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fepp fess nga te dewete doone di soppiw te din sax metina buñ robé ba bokk ñaan ñuy dem nga dess na ra fanan dal ni koral ak sambala nit ak mu jëm toraxluna am pax mu yaatu lol te xoot bol ak la ndem te ris te wet lambo ca bir yene nit it te ter ba xatna yagna wax nañ ni kuñ tuli ba ñew lay jëkëna tepp ci yow moy gët ya ak payma fa yow fo fa la xet ga yemina yaram wa sax yene ca bir ndeñ ment yey lek sa yuur tangor wa dal bi xar sa bir ba mel xalaat ko yelna allah bur ba di la xaar lo man di jëf da nga fa jaar sa jëf ye yepp fa ñu joor ataya dis na metina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina Allahu nang ma yegalel sayene ak say mebet yima mebet ci diine te may ma wer ak guddu fan ak talko te may nu weursak lu nu yene man ko takal no mepp ndog ak luy gare ci saw yaram ak xel mi baluy bare te xam nga bir xam biti xam lu nekké umple wo fajal mali ma nekké musal ni ci ko añaan ak gemmeñ ak ko njabar ak ayubat ak lammeñ ak ay nit ak jinn ak lo bind musal na ci ayam wa yawmi bind bi jaay mustafa mi gen kuñ bind ak barke ci akhban ba mi raw kuy bind tubo ila allah ngir kettu bi jot na ci man tay muslu shaytané foñ banex te moy tubakan tay set ba xam liñu may jiñ ndax nga yalla ci man xana ndegam dañu ma reret ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelu ak dima gem deewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak neewi jaamo ak def bakan iliman do jombu do ruslu doto sheikhlu len lu bon bo leg rafet njort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nax la deug sa kan bo leg rafet njort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nax la deug sa kan nantu bu bax reccu moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar seen banbali ilajes te moy li fi man nantu bu bax reccu moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar seen banbali ilajes te moy li fi man cheikh bamba non ma ngi len di denk denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di ma te farlu faw ci djub fi kulli waxtin ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla ak di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm demuñ bala yek natu yek dogal yi yilen di dal te ma se selal xol yi te ngeen di nopi ci ludul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy te wo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may yi say say du tekki fofa dara dara des na ko gatchel ba mu toll ni sarra saxal ci muñ te baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul dolli djub kwal ko day alake bul koy top and ak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak toraxlu jëm ci yalla lolay ngeneen li luko moy ab jayla murid sadiq
murid da fay gem te selal gem nga xam la mu am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jef ak rafet yi wax ak di dox ci ndigal nangol geey bari jomte sopu yit serignam yarok yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci jup te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku dib te alu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu yi gakka ak yitilim doylo serigne ba te doylo lepp luy ndigelam te tak ko top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay joxe addi yebum gecc yit fakar serignam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay joxe addi yebum gecc yit fakar serignam marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mo am mu xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di kontar murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo da fay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir doon ku soof rañewul da fay tux di mande ka ges di saccak di sol ay sagar kel bu njof yorub tankamit lepp luy xew mu tew di tuddo murid tay su jot nak di boof yorowul ci jën dara mba genn kër xamul sax serigne bam tuddo li ca soof di may nak ñi bañ yoon yu bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye ka soof weyel yow te bul rirendo te dadduy marit kon da ngay xey ni sif weyel yow te bul rirendo te dadduy marit kon da ngay xey ni sif weyel yow te bul rirendo te dadduy murid kon da ngay

0: Yebulu bisbi. Yebulu bisbi ci radio xassine online di momon la.
1: Bari Serigne Touba dal du morom. Kep ku koy def morom, da ngay dox limu dox, wax limu wax, def limu def, te delu ci soxo ramo rago dewo. Da Serigne Baye Diakhaté neko, ku lay def moromit xamna ne xel ya ko man. Lewet ge tax ñuy dend ndo way nonu la.
0: Yebulu bisbi. Yebulu bisbi ci radio xassine online di momon la.

bok bi jekk naa ci defal ko ko aw dal moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Xam ngeen ne itam bi fi sëñ Mamour Antassali nekkee mësta yëngal dara moom Cheikh Ahmed Bamb radiallahu anhu, waaye bi nga xamee ne sëñ Mamour Antassali wuy jina boromam diir bu néew lañ ca teg mu ngeen ñu gis ko mu jaayanteeg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wax ne ubaayicu alyawma alrasul almoustapha bi xidmatin, jaayanteeg moom ci jébbal boppam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Daa wax ne itam laa abtaxi gayra nabi wasila, maanaam benn wasila laa am muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, doxaluwuma fi kenn, te it baana li kulli man lahu maaqulu ann wasilati huwa rasul, maanaam ku am xel rek waru sikk sàkkane mooy sama wasila, mooy sama sëriñ. Loolu it da ko defoon ci positif boo xam ne bu kawe la. Danaa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ma fi fekkuloon lenn lu bàyyikoo ci moom benn jeexit lu weesu biddiw yi ci asamaan si mu wóor ma ne daana ca teg bët, loolu rek boo dana ma doy ndax sama positif ak sama bëgg ci moom dana ma àggare ci la ma bëgg. Rawatina nag bi yàlla defee alquran nekk fi, sunna si yonente bi nekk fi, yeneen i jeexit nekk fi. Nekk noonu booy gëstu mbindum suñ tubaab da nga yëg ne bëgg gu tar moo nekkoon ci moom. léeg-léeg da ngay gis mu giñ ci yàlla ne billahi ahbabtu rasulallahi, man giñ ci yàlla ne bëgg naa rasulullahi. léeg-léeg ngi gis mu ne billahi alladhi la ilaha illa huwa alkarimu alalimu xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam, giñ naa ci yàlla ni sama dund sama ñàkk dund sama yëngutu samay dal lépp maa ngi ko ànd ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. danaa wax ne sayidna muhammad mooy bànneexub adduna, muhammadun zinatu dunya wa laddatuha salla alayhi alladhi albahrayni qad maraja. danaa wax ne ghanimtu xubba almustapha wa aktafi bidaaka falmuta kafaafan yaktafi, maanaam bëgg naa Moustapha te loolu day na ma sëkk ndax yàlla ku mu jox lu doy da nga war a doy loolu lam la jox, te man li ma jox day na sëkk. danaa wax it ne nabiyuna almustapha xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu aabaahu, moom rek laay dakk moom Moustapha moom laay dakk, foo loo ma gis may dox wala ma di ko wër wala ma di ko bëgg Moustapha laa cee dakk muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. danaa wax sax ne maalisi wal muntaqa, maanaam awma ku may muntaqa Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. danaa wax itam ni tudd Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tudd turam bi mooy sama wittalu àdduna di sama mbégte muhammadun dicruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaa'i wa raaxaati taaha sururi sarmadan wa junnati an ilmamaati wal ada wa jannati, mooy sama aljana. danaa wax sax ne loolu bu ko kenn woyfal mën a tudd ci soxlaa miñ turu muhammad sallallahu alayhi wa sallama moo xam da ngay julli ci moom wala nga koy tagg, loolu xiiwalug suñ borom la dicru nabi.

xamne lepp lu am mom ak lu mu fagu waxal na bokku ni ci rek ci bis bi lako amé kon sante bobu ni sante bis bobu da am da bari kon ay dindi yu ci ñu ci mëna jangé ginaaw bu ñu sante itam bokku ci di ci war rek moy téw ak sétanta ak fatlikul rawes ak jang jëlé ci ay jëlé bokku ci bini ci jëlé té ko jëlé ci jang ci mom moy pass té bu dëgër pass bu dëgër ak jom juma fekk ak ak dogu bu yamu fenn ak wakil ci yalla ak daye ak sobe guma fekk ak muñ ak jegre ak sant ak sax ci li nga xamne mom lu dem nga xamne seggeet ak seggeet lu mom la yamale kan do meuna jele ci la nga xamne mom nga gem li yep ay bind la yo xamne ak yitte ju kawé yep bokk na ci ay bind yo xamne yu rañi ko la yu meuna jangé ci tukki bi ci bokk ndax pass passam bu deugar ak ak dogo ma jomam moko may limu mu meuna dekk nat yi ni dekk ba liggey bi beugono def tam mu def ko nam ko beugé won ndax la ko lam lo jef je lamu laaj won ci ab choono ak ku farlu ku amu pass pass bu deugar ak jom ji ma fekk ak ku dogu munu ko def waye wakil gi wakil ci yalla nga xamne ba muy dem ke mu se deg serign bi lu nek nañ ko ci jappale ñu ko def rek lu ñu sant waye ba nak ba dikke mom wo ñu andalon wo ji ñe kaay and ak man jappale ma jaamaro tuba bi dafa doylo borom rek doylo wakil ci yalla and ak yalla wakil ci mom ci aljuma ji nga xamne ci ëlëk sëri gaaw la xey dem ci tukki ba ci aljuma jojé la tarif qasira bu mu tanki hasbunallahu wa ni'mal wakeel mu tambe ci hamidu man ya'sunni min ad-darar min sharri shaytani wa jinni wa bashar xamne tukki bi mu bëgg def ak ciono yi mu bëgg jankontel ak nat yi mu ki ak non yi mu jamal yalla dong la ci yaakar ci yalla dong la ñu mom la baye bëppum ci mom la wakil lenn likoy lu ko ci jappale lu joge ci mindeef sakku ko ba sax ni ko yalla boole won ni wa ahlul badr di malaaka yo walu won wa badr ci seen xare bu ci jappale bi nga xamne ligey bi ni wa ba wa badr don def lay def mo jihara non yalla yi yekati l'islam ci jax waxtu wo xamne bu l'islam bu amul ndam rek da na ñaw yalla boole ko ñewal won wa badr ñu walu ci ko nga xam bam dañay jéwal la ñu ñu dik and ak mom ngir di deglu ndigal ci ñim ci ay nonam dafa and ak ñom rek bu deul ci musulmi sant dara bu jëm ci jappale ko ci jamar lo non ni fa wata am li limu qawmi ma ahli badri bi lan tiray ne ma ngi andak wa ahli badri ci bir solo tukki waye taxu ma sar ñom dara dama baye sama bop ak yalla rek lu dogal ci man rek lo neex na kon wakil lu bi ci yalla boko tak rek wess nako mun gi li nga xamni momu jankontel ci ay lor ak ay nak ak ciono ak tumuranki ak metti lola reyna reyal bo xamne daf ca ñu ko dekkoo ak ñu ko muñe da ca ñu rok ñi tudde urgence ni ñu rasul motax mo ñu dañu waxal ci mom ci ay bi fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusul ma kon ñom la way ci ñu ba dekkoo li nga xamne lepp mom la wara def li nga xamne mom la wara def te lolu lu kepp ko xamne ab jamm yalla nga muñ gogu mën ta ñak ci yow kon bo xam muñ jotté dafa muñ te moy diiru tukki bi yeb waye sant bamu amé la muñ bam soti natu ba jeex
ba yalla tammi ko fay ay xewal yo xamne boto pay gi yeki jeexati bu mukk la dal di dik nak tambe sante di sante ba digle ni ngi sante la yalla kon sante bokku ci bind yi nga xamne yu ci wara ñu ci wara jangal waye jeegle jeegle ndax tukki bi limi natti ak limi ci lajj yepp dafa am ñuko sabab am lay dinde yo xamne seen loxo nga ci ñuko tuumal lo xamne dara lu ci deug ak ñu and defi pexé ba li am am ñoña jéggel dayo waye bam amé lam bëgg dafa jéggel ñepp topu kèn dara fa afawtu an a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan la su atfaw ta fekk nak mu mëna fayu amna katanu fayu ci anam gu ne ci zahir ak ci batin waye taxul mu fayu dafa jéggel ñepp kon jéggelé gogu itam bokku ci li nga xamné man war nañ ko mëna jàngé ci tukki bi kon dal dañu mëna japp bind yi nga xam mëna ko jàngé ci tukki bind yu bari la yo xamné képp ko xamné ya nga ñew di magal ci ba nga nek fa nga nek di magal boy def ndigal itam war nga téwlu walé bind yi nga xamné mo war ko ci jàngé bu ko fé kon ñu yalla na suñu borom yagal ci bis bi ta katanal nu may ñu pass pass bu deugër ta sel bañ jëf mbolam mi nga xamni mom lañu digël té lepp ñu nangul nako ñu xamné kon bis bi ak jaamu yalla la ko xamni ya nga ñew di ñew Touba né da ngay magal ci xamal né da nga jog ngir jaamu ji yalla nga fas yene nga am yene ju sel jo xam dang koy fas ni ngay fas yene ci gep jaamu yalla goy def nga fas yene ñew ngir jefe ci ndigal sant bu ta moy ndigalu sant yalla ci anam gi nga xamne non lañ ko diglé bo ñewé kon nga nekk fi li nga xamne mom lañ santane kuko fi nekké di fi def li nga xamne mom nga fi wara def lepp lo xamne lu dank dakonté cyant gi dakonté li nga xamne motax ñu woté ko loolu mom kenn ku nekk war na ko moytu te moy lepp lu juyok ndigalul islam lepp muy xéetu moy gum mëna doon loolu mom lu mata moytu la waxtu bu nekk ak ci barab bu nekk waye ci rawat na ci bis bi nga xamne moy bis cyant bi ci barab bu sel bi nga xamne fi lañ koy defé a kon dal lepp li tiaxana kum po ak ki yu

0: kuna ndomb ci tele yi wala ci biir barab yu yoqe yi da ngay dañ leen di am ñeenti ci ñoom sax. Moo tax waxtu ne damay dañuy wax xam nga formation ci nit dafa baax ndax Sénégal rek ak réew yu néew ngay gis ci nit di xëccoo police ak gendarmerie ndax xamul ne loolu yàqal sa bopp la ndax xeyba bi yàlla def suñ diggal ñoom baaraas ak boo xam ne wërs dañ te suñ borom ko def ci ñoom ndax nguur suñ borom dafa fell ci nguuram jox leen te lu seen xeyba gën a ëpp rek dam léeg-léeg nit di dawal ak otoom police arrêté ko rek mu jug tàng ànd ko tàngoor bu métti te wax su ne damay leen di wax ne aw sant nañ xam ne nekku cib ja ki jiiti réew mi itam ku ko xam ni itam bu ko seen i jib oto te ànd toog cortes doo ko mën a xam kon ñëpp lañ mën a président di ñëw mooy jóge sama kër di ñëw teyri ma ci yoon wi ñett yoon dawee ni ma ba ñuy bëgg fas mañ leen dem leen rek jër ko te nii na màggal Touba aksi bu la sifaas yi tàmbaligut sama kër léeg ñu téye ma dagal na depuis jamono yi Abdoulaye ba nëgën mi ngi am loolu nag jàpp na ni kenn wóoru ko ñaawlu ndax loolu daa war a gën a dara sama xel rek ndax da nga xam ne kon ñi ngi def seen liggéey ñu ngi xool li ñu war a xool léeg-léeg nga tukki dëpp di ñibbi si ñu taxaw loola ubbi loola sa oto ubbi maal bi man loolu day dale sama xel ndax kon damay xam ne yéen a ngi def li ngeen war a def. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.
1: Bismillah.

0: taxamu lay ñaanal taxawaaji yàgg looy tuwér ba jit nag nga ñaanal ko ndax lépp loo xam ne mooy mas na koo sumb waxtaan teeg yow ñaanal nga ko ci mu am ci ndam. Kon mbàkke yàlla may liwéy yow nag doo bëdde doo bodde koo am démb am nga ko tey gisoo ginnaaw fen yóbbaale wu la.
1: Waaw bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Serigne Bachir Abdou Khare mi ngi nuyu di la ziar di li yóbbanti nuyu Serigne Moustapha Bachir mi nga xam ne daf la doyloo te ñu ko jiitu yëpp doyloo la. Man nag boo may ziar sa magal rek xam nga dabu ci sa kër laa daan ñëw te da ngay bàyyi ba guddi ñëpp dem naag yow ñu bokk reer waxtaan ci lépp nga def ma xarit ndax damay wax nit ñi ne taalibe am na solo lool mooy li gën waaye xarit ko ndax yàlla amul doom amul waajur waaye nee na wa taxasallahu ibrahima xaliilan. Kon yàlla ci boppam nel rek la war a bokk nit mooy am na xarit yow nag danga maa jël xarit te lu ma mos a dugg ba ma di jël sàmm de commerce yi lu ma mos a dugg rek damay ñëw nga tegtal na ci yii di xew ci àdduna bi tamit ak ci dëkk bi waxtu wu ne dama ci bopp la sama xalaat nga dama doxalee lii ak doxalee lii ak doxalee laa mooy ma fi nekk fekk sëñ tuwaay bi si sa ñi nga xam ne nii sama xarit la ak sëriñ fii di sëriñ Cheikh Bintou yàggul lee yàggul sax la ma ñu woon seet si Kaolack ndax sama wëllër la di la wax rek ne baatu Kaolack moo ñëw tey. Kaolack nag dafa nekk dëkkub sëriñ Touba ah ndax dëkkub sëriñ Touba boo koy wax rek dëkk boo xam ne man nga ne fii mooy kër Sëriñ Bassirou Mbacke fii mooy kër Mame Cheikh Anta fii mooy kër Sëriñ Moutada fii moo kër Sëriñ Fallou fii mooy kër Sëriñ Cheikh Awa Balla ak yeneen ak yeneen yama ci xam. Kon Kaolack dëkkub Sëriñ Touba dëkk ba nag ñu fekk fa wala ànd ci ak suñuy mbokk yoo xam ne nii Sëriñ Moustapha fekk na ko démb ne ma lépp looy def ci dëkk ba na ko jiite na ko jiital ci Medina Baye te lu la Sëriñ Maye def wax man ko topp moo taxe démb Sëriñ Maye li ñuy yebal délégation bi man mii na leen boole maa leen jëli ci bunt dëkk ba yóbbu leen ci Sëriñ Moustapha yóbbu leen Sëriñ Cheikh Mbacke Madina ñu lay nuyu ñu dem añee sama kër mu rafet lool. Sëriñ Maye nag li ma wax rek laa lay wax moom nee na léppam Sëriñ Moustapha la te loolu ci loolu laa mën a yem ci li ma wax am na yeneen wax yu gën a xóot yooyu waaye du waxu média ay mel ne da ngay campagne wala dara. Kon nag di la ñaanal di la wax ne Kaolack li ñu am waa Kaolack ñun xamuñ ko ndax sooy xool histoire gannaaw yi ma wax premier gaay Sëriñ Fallou ñu koy sant ci àdduna bi Sénégal Kaolack la nekk ba tey bii Sëriñ délégué ci tur Sëriñ Moustapha ba jaaxal ñu bari sax ndax Sëriñ Moustapha Bassirou la nekkoon bi muy mu wax Sëriñ Moustapha bu ko dindi Sëriñ Moustapha bu ko dindi dénkaane na ko nag Cheikh Bassirou waaye boo demee délégué carte Sëriñ Moustapha nga dem.

dal ci kaw Seigne Touba ndax boba Seigne Touba neena damay fanan soldat Seigne ko ñun do fanan ki nga xamni moy capitaine soldat ci di nit ku nakari deret ku tang waxu jëm ci Seigne Touba Seigne Touba ni wul bi wan ko gannaaw jang juroom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom rocc ci fi way won ci mom ak waxtan wa mu nasax fek iblis mo leen di ruh fofa nak na sun borom wax ak iblis bu ko iblis Abdul Khadim mi mënu ci mom dara may bo nga téla maanu ci mom Seigne Touba deg wax ja bi sun borom ndax lolu seigna ko bind sun borom ni ko bindal muni ayas minni llahu inda jiwali iblis isnadaytuhu bi awali sun borom ci bopam mo nagulo iblis te jiwal niko ahmadul khadim mi baye bo nga bayiko mënu ci mom dara seigne touba neena jamana boba mangi tuddu mangi wirad turu yalla wi sun borom wax ni inna waliyallahu lasi nasala alkitabu wa tawala salihin muni jamana boba lolu la don wirad iblis sun borom dax ci alquran ni inna ibadi laysa laka alim sultan sama deug deug jam mënu len ci mom dara yow iblis do man ci ñom dara seigne touba bok ci deug deug jam sun borom yi nga xamni iblis mënu ci mom dara tax mu iblis manul ci mom nala woor ni mënu ci mom dara lol nak sunna la sun borom di jëflante ak ñu wa kaw suuf sunnatullahi lati qad qalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila alquran la sun borom neena sunna sima baxo jëflante ak yeen duma ko sopp mukk bala tawxin so wéré sa yé bala wo mu naaj xiin warulul taw lu dara ci taw naaj wi warulul yéré yu waw du ci dara nga dag bop nit mu dé du ci dara ñetul dara ak dé sunna sun borom la rek sunna soosu nak nga xamni mom la sun borom di jaarale yonentam yi moy bala leena yëkëti seeni dara ja ak seeni maqama da leen di nattu sunna soosu la jaarale walli wi ñom tamit bala yëkëti seeni maqama da leen di nattu bi seigne touba joggé jéewal ci suba sa nak dal di jaar ko ki jaar nuga ñu gattal ko ba dal di yegg ndar bu mu yeggé ndar mu xam la ni mom bu muy joggé mbacké kadior ki mbacké jolof mu ngi tolo fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar bu musub samedi na koy faral di wax bu may jangali fi ci majlis bi do ngay ñeen seigne touba ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku ni yalla du ko beral loxo ci bis manam sallallahu alayhi wasallam li gëna bari ci ay mbiram bisu altine la seigne touba li gëna bari ci ay mbiram bisu samedi la mune kharajt yawma sabt sa min hasar li khidmati al muhtari fi sahri safar amna rabi asar way rabi asar limay faral di wax moy do adam da na wacc tukki wer soga dem semaine doga dem juroomi fan soga dem kon rabi'a waccay la won waye samina asar nak moy tukki bi kharajt yawma sabt sa min hasar li khidmati al muhtari fi sahri safar bu mu joge ci fukki fan ak juroom ñett ci safar bu mu yegge ndar li dess ci safar yep fa la ko def tubab yi ñi ngi xol ba xam ñi jëflante ak mom li nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam mu nekké makka du do samp garabu deug wa makka ni ko do ko fi sampé mom ñom ba gis ni garab ga ngi fas yene mag ñu ni du fi magge kon nak nañ ci sak fexé ñu ni fexé ju moy lan ñu dal di woti ensemble ci seen barab bañu tuddé daru natwa bu ñu ñëwé ñu ni légui ñu ni def ci ahmadou bamba ok yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu ni ah nañ ko ray xalaat duñu jëkëti lool sax ndax boba nenañ bo dé jang taarikh nenañ iblis dafa soppaliku goor gu magat nek ci seen biir buñu xalaaté ni ñun daal légui nañ ko exilé rek déporté ko ndax ñu ma so noppul ci ay mbiram nañ iblis ni leen yéna bon xalaat ki bu ngeen ko exilé bu démé déli ci waat day am katan dal ci seen kaw noppul leen mo ngi rew mi ñu kon légui nañ ko tecc fi ci ñeegam bi rek duñ ko jox lek duñ ko jox naan ba kérok muy dé ñu ni yéna bon xalaat ngir bañu hasim dañu leen sétane ngir di leen tecc fi ci kon dañuy ñew dal ci seen kaw dal ji neeg bi ben kurel bi ni kon dal légui liñ ci xam moy nañ ko ray ñu ni waaw kay xalaat bu jibba ngok ray leen ko ah bi lolu amé wa makka gis ni ku ci ray yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ngir bañu hasim dañu dal ci sa kaw xex ak yow ray la ñu kon légui ni ñi def moy stratégie bi nañu jël mbolem giir yi nek ci makka giir gu nek ñu jël ci ben xalé lu goor bu am katan jox ko jersey ju ñaw ñu xaar ko ci buntu neegam bu fajare bu dem ci kaaba ga ñu dal ci kawam rayando ko mu jeex ñu kon nañ def nonu iblis na xalaat bu jubango kazalika seigne touba radhiyallahu bi nga xamanteni yalla dogal na conseil de privé bi dajé di xalaat ci mbiram la xewon ci jamono yonnante sallallahu alayhi wasallam mo xewat ci jamono seigne touba modi ñi dañ ni nañ ko ray ben kurel bi lol lañ wax